0: ke ke ra ko me ka mun ki na dar lo mi ru be nda nda ka ru ti mai so na torom de bi ki na tar a sa paru ni da ka bu bi ti o ken do ke mun i wa ni tu ru ngo mo ku mu ni ru to chi ngor to na mun ku ru bu lu bi ni to si e na to so e to so ir na ka wa a sa pa sa pa da mun da lu ti ngo ke na ke na sa ngi chu bi bu lu ti ngo nga
1: e ro ro sa e chola na i wa li ni la ke tu o chi e ka u chi su ke mun do na sa ma ku ni bo so su ke ni bi ke mun do Nei wali ni lenga tu ni kuwa se na mo se di kalu mela kwa bondono. Yanga. Kenda mo lenga na mo se di kalu buru buru ka mbuli na mo se di kalu. Sa men do. Non ku bo sa sa de de de da ke bia. Ken bale ke baka bina kata me la la o koro la la. Dura ka do ken da la la ke de. Se anga guri me buana te boro boro. Να πω σου πω και τα δάλα και δεν μπορούμε να τα βρω. Εσά και μόνο με τα κουνί δάλα. Εφόγα ελούτου σου μου να δάλα και νύπα πρώτα. Ένα πω σέλο. Κάπου τσι σου και μου το να σα μακινά. Ένα κουνί πω όμω. Να τίγρι. Να μάστε. Βαγαλέ μου τα κοινά σου αούβησα. Βαγαλέ μου τα κοινά. Να σύστημη. Βαγαλέ μου τα κοινά βίγκα ρεβεγόμισα. Εσύ έκανε και νεό έγκορι. Ne wali se iko na mo se ni kalu, pelta na mo se ni kalu. Gon na yarangi, mundu na valuta kina na na tebor. Na matini na dala ni tebor, gon na na tunu sa mga tebor. Drunkenness. Tuno ka tu kay ko ta nambula may mga rulyulu. Kaya mali dapat may pina ka mundu bakasama. Gila ko na matini na mundu bakasama. Mundu wadu, do vikai. Arin? Ikaw ko po lang tungo kay ko ta na na isala may mga rulyulu. At dapat kaya mali. Mundu lawa ka matao. Sagela ko may na irang itebor. Mundo umateni, meron ng kalibig na mundo yalo matua. Doon pa kang tapang Italia, ang mundo ako. Tapang Italia, taka ng mundo ngauna. Layo yalo ito na yalo ngaro, kina yalo nila sa ito pa. Layo sa talito kina, ndoan ang wane. Itong dapin matuwa, baka lo mundo kina. Ara, nisang ang wane, nipin na ka na baka tuwa. E na baka Italia, walinga. Sangkai sampean di wayap. Berta apa? Ni sana bosan kelu. Era wasana. Ko au preti boga vida na sona simposium ni matentu. Na sama ni wali ni la ke basulawa. Au tu era wasana. Bosan kelu me bogan tu. Na bosan tu talanga me bunu ta kan tuata bulataka. Me bunu ta talanga endu e bogan tu. E sini la wani me le rongan eta mo bina ke kina. This is what I learned. This is what the Bible says. Sana me ka ko ko na ka lo malang ibi kwa. Sana yung manakina na po sa ikaw ko ya, malo ko yung bulataka, e baka muta na kaya kaya. E sige ni buno ko ya nona klaka, e sige ni buno ko ya na kaya tubi kwa, e buno ko ya na kaya sulibi ko lo malang. Two different things all together.
0: Ndora lang galib sa tuni ko ya, balita ni bao ni tinguri. O ko ya me buno ta ka na kaya mbukati kwa, nona ibuna ko ya sana mbukati kwa. Na lang gati ko ni buno ting, may kito ni papa ko si tukili kwa. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya.
1: Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya.
0: Ya. Vina kata le kito ni baba ko sibiko enduritiko.
1: E ana buna cho ni ko tarotiko e chiko ke ni wali, chiko ke wali. Senga ni ndu na lenga, senga ke ni wali. Every problem have a solution. There is no problem that does not have a solution. Ni kachiko pola, ni ko ne kachiko no pola, au rawata na kanga, ke male. Lenga ke na ndende ke tuguri, balta ni chiko la mongo na Kristo, I can tell you. Au roni. Ahora ni bula tagan bula ko. Wag lo loma sa ganil labo buike buike ratio na wakamu sa labang na nakin ni bula dobi tayo kina akit sa ba. Malaba sa mga nila loma na kalu bula ka tapo ng kalu mo sa ni kalu no mo maro ay bula taka na mo sa ni kalu. Kung lang kung tumanda you are working Bible.
0: Amen. Atos tungo nilingan ni kalu ko bombot ni maro tagat ko na bitaw ni sila bendi day. Bombuta na vital na zaka tiko na singlimni kwa nanda sanga ichunga menda la viti kenda tiko. Nindo ni mbaki bunda tiko buki na menda tiko buki. Nanda sanga do nanda tiko buki. Malta me leitha pa ni mbaki nganda matata ka ninda redit sumai. Mbaki ngoro nando ruso rupa. Lipa. Na zaku ikala wa ibuga idhuri tingosa. Ndura ka libu ni kanda vital notaka. Ndura kanda baka torongo buka libu. Ndura ka kimbuka torongo buka libu kimuna chuka inira. Kimuna zaki chuka ini. Ini kayak bondon tegi, oke dal taro tiku. Nada pasal mandan bondon memuti tiku, saya mesawa unai itu unau tegi tiku bahu ku. Enang unai murus entah bondon ini kenapa.
1: Indo anak kayak unau takut sih susah kalau matenti kalau.

0: Vika mai the rich on a single liqua. Gasilibu, Santa the Bucalon, one of Rundon Rosoncaba. Somebody for Rumatel Tungo in Matinibula. One boat as some tuna to what to work in New Methodist. Nabibu no so in Alacova, Nabibu no and Rayanikina will be Mutaki, can be two to Teleso, or we can have a road to my runanama, but it tossibin and New Methodist Nepego, Boba Bitu, the Matel Midagani to SS. Running to Pangolema de Caritano.
1: Unaka na tiga butu na kami kuas na takatu na bose na kena tuwa na na itu na kami sarangan kuwa tol na singan kuwa mata kaya pagay tuwa na lecture room 8 may na university dapa rakaw pagay tiki tiki na kura kura mo na taka kura na wis kataka kero ng inta matunga kero tiko cross go tiko isatu kura na kota may na na bibi bono ay somek tulong ni kita kembali na lebuti ko na rally kito ndo conference di biaro na embaki bale tangon na libito sayaki na completion kla embaki 2024 do even number kito lawani e una songo orto na southwest e ake mabale debu sarti ko mai visi si mai bunda se mai sabeto me kota sarai na matakula e ando na divisa na o changa do na division me tu me lo toca mai bunda me ngai ko ta sa i roku waka ya northwest sa ke tu kortu na eastern kortu na esas ke pano sori ya sa ke tu kortu na islands sa ke tu na central kortu po mo lo buga mai no sori me ata sa tu ga ni seru ke nasi
0: central ke ya
1: ya central ke mbale na itu tu wa ka division ke mbale sa na tomata mai ke tu na lo ya ne roni wakalu tiki ngaki na sona vito sa ki nangai 2025 nangai lako taliki na mebaka na kata sarabu mai lotoka ena mbaki sauti na ea dindi mai na viva luta ki ndo teringa ki kene tibu tibu zizi gana viva luta ki rau zizi gana viva luta ki ni lako na viva luta ki lako talaki na tamo siya sebe kembali libur baru ni kua kenda mbadi lako ki anto parallel tiko evalu ta kita chiki ento bivalu ta kita chiki ke rubi bola kati auri ni bible statike bu noi ke bible statike bu noi ke rubi waki auri ndo la mesa ngo de de ndo la mesa na mai somo testo ngo ke mai somo talisa era ni bati ka ia esa to wata na kena wata wata era lango sa tu tal tunga na kena segani so sa ndo talangkana na ilabo ndo ba ia Vikito is a student of me and a Cabrilla was a student of Vitanotake. Kitu to one, I can beat on a Kaluna, Kitu Medaka. Kitu to Rotuna, Zakatagangona, no Sosogolotu, Nambula Nivinga Rivacalo, Kivici. Kitu Torva. Kiswani Kitu Sinitor make it to my Genkina. Say, me Lemokin and it to Babaco. Naka, Donaka, don't bully Kinumula. Libur itu terbang. Kita misalnya kau makin awal, misalnya kau mai, gitu kau telinga kau mai. Oh, susu lo tu kau lagi nama. Ia, ia nampak kau ni baby sah wali lain. Balik terus itu kau, esok apa kau yang kau nak biar dikira apa kau? Sekarang ni tos sudah mula bayar. Ia, ubah kau tadi sah cikgu susu pula tentu nampak ki. Nanti umur sama tua, to receive as many as can come in. Kita usah ni bawa utangan itu bingkarami. Kita satu baru telinga. We believe that we are that God has given us the maturity that we try to give the best spiritual service to the people. Kembali sana dindi bagalila ina bisuri. Kita sa binakata mum. Kita sa binakata. Motete binaka. Mundingin tangan ang gele binaka. Kena nraki bunada molabukina. Kena itay ko na tea. But we are confident with our product. Yeah.
0: We are confident with the soil that we have.
1: Yeah. Kaya magayon yung lagmay, lagmay ni Methodist. Lagmay mo may garage. Niko sa lagmay kaya ano matiko? Ike sa akin na pasdia. Tumatay lagmay kaya na New Methodist kay mo todo. We will train you to be a leader. We will train you to be a servant. Ike ano mo may garage kaya sa? Tiyo nga kami kasi lim.
0: Kau tidak

0: intention talaga na intention. Doon ako ko na motive kina intention. E kati ko tibi tibi vision ni. Garabi ko na naman din na kina lumarutak. Kuning garabi ko morongokin mo lombokin na. Garabi ko na naman din na kina lumarutak. Ni sandi ke mo na lumarutak. E kaw ko ilay sa nangon e kati ko kita ko hanga. Me kila ko po mo rin bulat siko in doon akalaw ni Israeli. Me kila ko Israeli. Bulat siko in doon ang tamata. Please send fire. The fire comes because of intention. Ni wina ka na nun daru ina kini bing garabi ang bulat ang tamata. E na biso ko bina. I can't help it. Yeah. One and Rauli Musangabulu, Prophet and Ipeali, do on a prophet. Go to Unetigo. This is a year of extension, this is a year of plenty, this is a year of overflow to better this Christian fellowship. Yeah. Go on a year, we will extend our tent. This is a year that God will allow people to be saved into the kingdom. Into the kingdom. Yeah. Una network na visto ko solo tu en thrive kuri ta lutu ba lo indina na isoko solo tu ke de lutu ba lo indina they will thrive this day ya sera ni nume de disna kuena endina tu e vina ka tu na intent men da vinga rabi manda me baka en ta mata ni kalu sini vinga ni tu ni baba koso men da le rawa ta kina non dambula sen this the time the year of plenty
1: Samuel tava na vitam non esle bini kwa avoto ngango e rutini bi mama na miniti me tava tiko na vitam non sa sule mandang ngongo bi rwa rwa tiko mai ati kwa ngasi le bundo mandang ame ni me mitu kutu e ndo mandang sa sule no bi bi na miniti ngongo ndo mandang ni tu kutu pe me kandar sema chuma na pata
0: ina gabi kenda na rwa rwa tiko mai na si bina ni kwa na no matiko saluto tina vato ni bi ngara bi ngo year of plenty year of multiplication year of overflow year of extending your tent ni binaka nga no musema kina ni turango Jesu Kristo ako kwa do na ngai sama ki mo bua ba kali besar ke mbali ku sabu ole le to 2023 2022 se ba kali to nga so beto ke ke ngo en se ni da kar mbali ta ba ka ti wi ke mo ta o tambang ku ke nga sabu sa sama ko ko kwa me bua ba kali besar lima nga ka word of God prayer fasting live the word have a good heart to give You can't go wrong. Expect. Sa kaya imatsing aperele ko sa ating uray na to, na buwan ni tete ko sa ating butapati ko, ite ko sarang na siwi na ni ko. Noong tapatati ko na bibak pataki, ni noong turana, ay na runong dolo, rosa ulo ka ba.
1: Kasi liwi na sa wala na naman ingaw na. Meron naman ngunan na kaya birong matin tomatakina, ni kalungatan ni buwan ni mabinaka.

0: Pea ka mapakipaki lewa i ngako ko ia i he loto i kālawa te ni whakatupunga i maka e toto. Pea ne tāpu ni ia e pe polo kai a i kālawa ko ia o tupu ai a i tu whafokifā e tau ngai mafu pe te tau pā kālawa. Ko hea lewa e ngai mea ke tau whai ke whasisi ai e ai whātu tamako e ni pe koe tu ufa fokwha e tātau ngai mafu pe koe pāka lava. Ai ufa lawe kia ngai tō e tā o nau whao tō lahi an ke kakai tō lahi ko uruaki ke tā ofi pe tuku ai mao tapaka pe if tapaka. Koe ua ke tau mao, mao pe ngai mea toko nyok mo uilelei, mo inu ngai inu mo ilelei ka koe inu mo ilelei taha pe koe vai a tanta. O tō lu kuna whalo tō lahi ke te whamasino, pe te stay active. O ku kai ko hinga nie ke te ke whamasino pe ke te aluke chimi. O ku lama whai pe ni i api pe te te lue lue. Pe koe whanki whamalo sino pe e lama whai api. Ka koloa pe ku oku ngau ngau e o to sino. Koe wha, koe wha holo to mama wha to sino, ka pau te fu sino. Koe ni ma, tauhi mo folo o ngai fwai a kau, mo tauhi ngai fwai to o kehe pe oku oku o atu, e iho toke ta. Koe ono lewa o toka ngai e tu unga, o kia iho to ta maalunga. Pia pihi ke lahi ngako, mo suka yo sino. Koe ki whalo tō lahe ndo pē o ku malawa pē ke ma o koe e maak su kāka i kai te ke lawe i e koe pē te ke iloi. He o ku i kai whaiai anu whailonga o na he taim lahe. Ko iai ka pa o ku ke fie ma o ke ke iloi. Ai tu unga ku iai o su kā koe whaunga pē taha e lawa ke ke iloi ai e tu unga ho su kā ko o sivi toto. Whātua lahi anpe ke ngai whāmiri o ku nau puke i e māko ne su kāhange koe. Tau whānau mo e ka pau ku you have history of diabetes i o whāmiri o ku whānau ta lahi anpe ke mo sivi. Sivi pe ke mo ilo i pe o ku mo ua i e su kā ka lava hono hawhai anu whaito o pe watua ngai fwoi a kā o pe koe li liwe ngai mea kai o mou kai mo ngai pehe, mea pehe. Koe ki lame no noa pe ia ke tau suka ko i loi pe o ku tau osmai noi pe tō lahi a he maha koe ni ka koe anga pe toko ni atu a pe koe toi whamanatu atu a whatu tama koe nai maha ke koe suka. Koe ia i o ku whato lahi at pe ke tau mao ai mea toko ni o ku mou ilelei vai ko lele ta haia ke tau ma o what is best pe a ke tau whamasino pe tau toka nga e tau nga hei family ke ua toi lava e maha ko nio o ne lewa e tau mo ui ko ia pe a ki i lave no no watu ki he ke maha ko niko suka.
1: Ko ia o mutuk mea mai ia ki a anipautae ni o mai whare iko ia ki nao tolu ko ia o kuma asuka mao inga peke kai mo ui lelei inu e vai ko inu iku lelei ta kwa tau sino tau manako angi tau tolu ine ngai mea ke inu mea meri e kai ki sai ka ki tau tolu e tau tifita ki nao tolu ko asuka. Kei ki ngata pe kai mo ili rei ka re. Moe pau, moe mau inga ki teike medicine. Ange koe koe tanga roto nei whai e singstar saulala. I he tau ngai prokarama ki mua atu. Ki he tō lalo koe ia. Ai, ne, ai mau mau, tu unga koe ne ea ni ahono kidney. Pia nei dialysis. Koe fuku koe koe whangi na nau tūru koe kusuka lahe tai tō kanga ki ai koe i tēnau iku peo a dialysis. Ka koe tāta koe nina ni

mo ifi ai talo pite hai otua. Pea koe pekia ia karaisi, e to mua tu. Hiri ia ko kitaua, ko ta tolonga o ausia. E puna kaki kitaua whakataha mo ki nautolu. Ihe ngai ao ki he ata. Ke whawhetau laki ki he eiki, pea hiri ia te sa ihe eiki maoai pe. Ko ia ki mou fitokoni aki, ki mou tolu aki, ai ngahi lea koe ni. Ko tui koe pui pui tua koe o he tohini, ana e I te sola naika paula, siro e nosi pea pehe kia timote. Pea koe uhi koe nau tau kawe I koe ia, ko sisu koe ia e tui. Te hangahanga ia pe moe tutuuni koe e mpolo e ako ia. Koe ia e tui, tui o ngai tui. Pe koe hoko I malanga paula e ke toi whakauai. Kau ia e ngai mea nei tua ke a kea paula. Pe a mo sirve nusi. I he na whakamuwe veu he kolo. Pe na e a kea e whakatanga lahi. Pe a pau ki na hola. Pe a mi he kolo ke na mo ui. Pia whikaua I he paula a ti imote ke toi whoki. Ko hine inofa paula ia o ne ako nake aki a e pekia toi tu. Pe toi haere a ngaua mai a eke. I he ni malanga I he siasi iui ke nai e fitu ke valo. Neu ane ki taimino nou e ni malanga I ka nai ta whoki a I toa lai. Tosi pe kau siu, ka koe tō lahi taha koe kau sentaere. Pe koe uhi koe tokanga paula ki he mo ui ai ki kainga koe ni, nani whikaua ti imote ke foki. Whakaro tō lahi, tōne ki nao tōru ke nao, ki taki I he mui mui ke eiki. Pea foki mai a Timote o mai e whakamatala ko si a si ku nau whakaututu pe e nau whio whaaki pe ku nau ke ki taki pe neo mo whaingata a pe a mo whakatanga. Pe whaere vai paula e ni tohi. Pe koe taha e mauhala a si a si koe pehe uina e ako ake paula e toi foki mai a he eki. Nau pehe kuoni kuo mate ho nau ni ihi o whaanga. Ka kuteki foki mai a sisu, mahalo pe te nau miss out ki nau tō, mahalo pe kai ki nau kahu ki nau tō luia I he puna kaki pe koe whiilo aki pe mo eiki. O kau, ke nau kahu he whiilo aki mo eiki he toi ha eranga o mai. Pea ka mata I koe ene whakarea koe ene he vesta hatolu. O kai ke mauloto ke mo mūnoa. Koe fo I rea mūnoa o ku fo I rea fa pārangi kou whakatonga aki. Koe uninformed. Koe ke mauloto ke oa te mo ilo ki ai. Pioro fa rea ta mauloto pe ke mo ilo ki ai. Koe ki nao tolu koe ko nao os mate. Whakarea e paula hini koe mohe. Nao tolu koe ko mohe. Te nau raki toi tuu ki nau tolu. O fe ilo aki mo e ki pe ako ki nau ki tau tolu ku kei mo ui. Te nau te tau puna kaki o kau whataha mo ki nau tolu. I he fe ilo aki pe mo e ki he pava. Pe ako e whare ako e paula e vesta tolu. O te mo mamahi. O hange koe kakai koe ki hanau amanaki. Ki ha ere mai a kalaisi. Ko ki tau tōru ka e tau amanaki ki e toi tū. Ko e tau amanaki ki e whiiloa ki mo e ki. Paka ai ha malo aloha tau o whaanga ki tau tōru. Te tau toi whiiloa ki. Pea ko e tau mamahi ki tau tōru ko hui peko e mawai. Ka koe ki tau fu mamahi ki tau tōru iau hange mōre au pito. Ko hui te tau toi whiiloa ki pe he haere ngawa mai.